0: ogen hebben we erover.
1: Babam ramen tayo. Alam mo, hindi si Maybunna.